kami dogaran sa Stepal, talpetate kawa Carlos. Ay, come on, so atinag, so serekik ni mele kawayos, to sa keo yung gochike kla, marita kami kuchipiyak kia manyan. Sa ito lihil, utarin joko, chikulak siya lere, Diyos chingweng sa leben, Diyos chilang sa lekaus. Katawa krule kabenik, sarin saru chichos, hopo yanam malako, kristiano, komanesh.

Kumalesa bana ning kaji kile ka konal barko angke senera bingki abanan lawan na kace kace ke na bali cakrab di choke Scotland disku wangkil komanes utkon re ban di khala khero an di choke Scotland kil jiris li lok lakti li ani na lapok chok li si li ani na raup te sin re li si khon mai chia jo chisma siwa nak taok sa salam maja banak chala kuy kwa nak kuy nak kilo nak nak nakache nak mingka te kache lok lasi bading go chal galap che kokaran kacha mare ko nak leche bok sa salam ut chala kuy us sa kuy us us ra kre nak te katiki oslok ingile bebliketom bajan Ut usrah nak takula kain de nak kesali kale bal tes na mare ka nak kula kli chenchen nak ingka nak kula kme se uli chaklap sali kale bal jalban e takula nak ta tikla kamanya ut kho kana kui nak ka hol tikah kui ceru nak ana kon ka cheke bli li bele bal chi ste kube ku chikli sak kamanya le na sik chi sek ali kyo chak na na sa mangkil ro belah ola huku majan 15 que sale sane te to bana que hokan kwana na kwas kube malchali bele bachi chukin kar usna choke ji na paswali li se pat krubela manja der ni kena khali mal ne ke to chak nang ge sikaran che se king ge sikaran da suha chal ke lakhbar su qile qatna mit khali mal choke chuk kebal Robelak nakta tiklak lis na tel o singkil o tanakwan tento nakta suket mo chiksa lis nak lis aklit na chiksa li bele bajit. O kan kumane sa banan rikin cho chikulak sirak pale kakanghel abanas sa ito lo hitukre lak paitas main kanaw chengwe ak chokin skaure singkil lis chabling kak banak Likomantis ke kwe o ship li bolot sa li sok kono ting kap kwe chis ke ba chan. Kwa ye kwe na siye ke chiko kain ay chabe la kabik kumanesh.

Salamat sa Calvi Comunes. Salika ak Gregoriano. O ship reli po. Octubre reli kwa kibs kakal skwak o kopchiyo. Abanan ko na las kakuli tinamit. Mare huwang kakwal no kokay. Majanak lao kwa nakwile kaak. Kung kaya ba kwili grifo singa re manjale bli a linike atinak linike chokre talil hunak siya lalili kuang manjan kaya ba sinaw bal til bal o chike bal sa ak arus siya lalil chanjan kok munyek nak neke kil siya ban akwani siya lalil o chenaus nak laat nak lain nak laot to so kulak rak chike bal ku chike sasnaku Lilo sila, lis chabila, lis espanjak, lis tawama, kishan, medyal khor, alas kakhol, tenamita, ek chi, ak pokom chi, ak achi, ak toltek, kosag kapultek, utna, bal, si kachal mo din. Abanan, lis metse, ulikutan na nakuan, malakli anitak, ak alingre, likutan na nakuan na anli balam, animal guardian el jawar, nawal del dia siete ish, Mes A, día del mes, 7 tzej, cargador del tiempo, un quej, año maya, 5154, fase lunar, cuarto menguante. Lit kyok chik akalenga ni balam, mes eulikutan na kwan kukubish, lipo an A, skutanki lipo an kukub tzej, lit kyok chikanga na kwan kawakih. Lichaban 5154. Utkwan sa skail. Kusu us mes ewile kanapo. O ganap, pati sere nak suera bibi kobones.

Ato si Renak, choke siya ko siya pininkil, petyal. Ko siya kapi, sali, siya pili silal. Railal, chokre, likatyo am, ki makak, liro. Railal, chokre, likatyo am, ki makak, ro. Ah, bueno. Lahat lah kwa panel, ichanel, mare, siya't niman, siya't cheko, kabresiep lagwe ka, an rulak angelan. Rulak angel, renak sa kung kutan nak maniya kachik, teshe ayos, amili komona insos kabresi. Ask okre, an ruli papalan, aha, amukot kachitan, kakwilain ka, amukukukan ta. Medyar panak tentu kuang liro. At yak mare mukutok ta tiyak ta kwili karuta pa no mare sa turak chis eba sa ich ol hunak li tiyak hunak li komon bejar anak kwi ruan ruak kwili pa balaan spanak li kakwa hotek eretal an sa kalah ustan sa likat yu am no rustanay ko chanchan kisye li kwinkan kakwa chak ustan ako chankep li lakep saklep risep kakwa chak ustan ako chankep bejar Chakustan ako, Jesus. Ay, nakuwi na katiyala. O, nakuwan ko sa railol. Chakustan ako. Kawata ko yung kakwa. Kada ko yung nakamindyo ko yung skulbal. Chanko, chapan. Mare, honas jeli ating tekereta. Laksa na kuwi sa lirakali ratin ni kakwa, Jesus. Petyanak, aranas jenak. Li napal skul chan napal tatits ekchiru, cha? Li aniskul napal napal. Bal tatit sa eksiro. Isti na pal na pal. Lagi ta makayak siro.

Maria ina kulman sa isyang kailak politiko, pana kailak politiko li la talita sa ka. Isat po ti, jiri susta sa kuits o kak sa kiel, jiri sa banan sa saka, banan, linaula karanal el ak. Ang akilal, muka usilal ta chokagwe abanan ligle esele nasik ang di usilal chokre li hunkung chokre chishkunin li poyenam ang di na kultika ke chiris li na cheman kre li spuktasengkil li ratin ni kawadiyos sa ischanke li kakomunis na chere na cheman kakwere sa likas ratin evangelizasyon y kultura chanakwere narak chepan at li cholopankil li ratin ni Diyos sa ischanke li komon li timare halang halang li spapal kwanke lak maya lak garifun lak shinka la li na cheman akwere mestizo marake li nakachere ladin chankore chokre li kaskitsen ay naknakwan li spuktasengkil li ratin ni kawadiyos Mokorete sa pilar o silal, stang angiro silangkil, hunak li padre, hunak li

Pinkamaguan, Maguan is Hayalio, Uchinak Sakach all the Shunil in Alepainu, Chirkatawa Kirul is Halanil, Chankirunak Nakwan Spanukim, Kujoko, Tajokan, Chirish Kunakli Pastor, Pejan, Kunakli Pastor Li, Mare, Painchi, Rahlalao, Nepao, Joko, Tampion Mok Joko, Uta. Kamal na kaya tiris li na tiyamare karta integral de la cultural chang akwire tiris li na lepli barkwani choko chichepala o na tiyamare akwire somos sujetos na tiyamare akwire na klao kung siro le kaskitin ek o koza ek sa ischankil li barkwani chalpaliru le kakwangik sa ischepan le katenamit hunkung Para si solo panquili ratin ng kawalios, utahim ko na ruta na halam, ko na ruta na tsekman, ko na ruta na kamahekwa. Pijan, banakamali hunkong si konsilyo, li choko si kwit sa atin at li hunkong si konsilyo, kukatiyak li konsilyo Vaticano, li nasultika tiris si shunili na alep, na hultika ke tiris kareru tento ta kapanu, chan si chanakwiru tento to kwang, sa laka hunkong si nakes, Koli kishultika kuchak sa akong li kutang li Papa Paulo VI ay nakili Evangelio Nacional changi akire churis li nalip ay nakikwanchak li atinak churis li iglesia banak sa istiklahik chak ropetal chak li sulahik li Papa Juan Paulo manchak li siyepan nak aan li makas kwante churis changiru nakwan li kaskisin apanas li kutang kain kikwanchak li siyepan na kaya Entonces, ta cuans que balsa aj, lis yu am, li poyenam, li cuansa ne baile.

panakli kikwantak li tok salikutan ka ay kikwans ka paretal marin ni kis ka ku jakretal abanan in ka ni keras tene pangkil salikutan ka ay kikwans ka bas kwangkilal slokal na aklika kwa Jesus mo kwanta huli kwin de ke kwanta jisikpal ipihumal si kwanta jisikpal ipihumal marakli kwangkilal ya kawa Jesus ay kikwantak li ka paretal salikutan ka ay nakisik hal usilal to kretsch khunil tenamit li kwangel sa stepal sa spen li rutsot nakem li kastrich ne bain li kwint li ish kwang kwangeza usilal kwange kwangeza chapilal abanan kwangel li kwint kutli ish kwangeza makhelal saline bais chukwa kain li kawa Jesus san li kisholani hal li rakhpal li kwang sa chanke li kwangeza makhelal utenka ki sikya biru li kwangeta sa usilal sa sailal sa libiomal o kanot nak salikutanka li Papa Juan Pablo II ayin ki cholanek kis tenepankil li likangel ayin tirisayin li kispano ki li Papa Francisco li kwanchak na pali huli ki isipak kujak salikutanka ut kwangetik na pali papas li keskesa akshishkunil na li pahin ut sali 1960 ki kwanchak li skubangil hundi na tiyaman kreli huli tasbil huli na tiyaman kreli Medellin parko na tiyaman re la opción de los pobres ang gawa kire marakhlishk e pali sa akh chishkunile pipoyenam li kwangetsa ni pahin wanak kela sut na kwanistawal sa iste pali iglesia na chaksalikutankan na kliparkwan nene kerak ali spukta singil irati ni yosa banan li kaskis endi chokre li kaskis endi kwanges mareli domin di kwanges li kwangilal li kwanges akir sa iste pal hunak liya wapahilal utana in li kipanong krena kipli li papa epli obispos sa iskere tanak li nalip ay makuan li pe makuan li spehil li lirahom li kawa Jesus lirahom li kawa Dios naklipe haan li skae pansa akhlep li kas li kaysin li kwanget sa makilal koka naktoktalena nakwan nakwan li siyepan nakli li akhil iru haan shkola ninkin li spukta singil li ratin li kawa Dios li skawra singila li kas kaysin li kwanget sa makilal koka nak harayin bilin alep li nakikot sa erikinesh komon sa iskabali sentro akutang li niki kawra singre li kangilayin bantyo Jere nimli yos sali kui boshi kutan yo kochis kotsbal kui boshi bakchiklin ale bichotak chishkawre singil centro akutan pantyo jere.

Kasakal ko man siya ba nan? Sakal-sakal kalaku kasala si Kyoko, si Gulag, sali, kuwak siya kiwa ng Reli Ekla, Reli Sabado. So karam puro lava, kabe na pasyo, si kaming kilimari. Ot kwa yeli, son linarak, rabing kilimari, kumbia.